0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
2: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
3: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
4: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
6: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Nagsalong admittente lang nga nata anak mo.
12: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
13: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
14: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus. Araw-araw.
17: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagpiflex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro.

0: Time Check 9:15. This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay heparin protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
0: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
16: FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: You're only one.
1: You're only one.
2: You're only one.
3: One FM. You're only one FM.
4: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan.
5: One FM.
0: One FM. You're only one.
4: We. One FM.
6: Time check 9:30.
7: Time check brought to you by M. Lulier.
8: This time check is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: Good news. Sa M. Lulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
11: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
12: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang.
13: Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
14: Kapiling nga ito. Ang mahal naman. 20 na lang.
15: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
21: Mahalagang paalala,
20: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
23: Ang batang lagundi, Plemex!
24: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Song being sponsored by M. Lulier.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: Time check, 9:45.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsive San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
8: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit mat lang dahil ta.
10: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tatno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Selene Plus, araw-araw.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
22: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
22: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Pa-order pa po!
21: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
22: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
4: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
7: You care, we care. Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Nagsalun admittente lang nga na taanak mo.
10: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
11: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
12: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
15: Kapiling nga ito.
16: Ang mahal naman, 20 na lang.
15: Naman ito.
17: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.
3: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
21: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday.

0: FM.
1: Time check, 10:15.
2: Pabili nga nito.
3: Mahal naman, 20 na lang.
4: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, Gloss, Zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimerin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Slimerin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: More music, back to back.
15: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: One FM.
1: Time check. 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
5: Nagsalung at may tente lang nga na taanak mo.
6: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
7: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ag sakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
3: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
3: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Kapiling nga ito?
4: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

special guest, no? From the Senior Citizens Party list. At eto nga po, ano, suki na po ng ating programa mula po nung panahon na sila po ay tumakbong muli, no? Bilang kinatawan ng mga senior citizen, ayan ha. Makakasama po ulit natin si Congress

na repasuhin ang mga buwis na nakapaloob po sa electricity bills dahil patuloy umano ito nagiging pabigat sa mga gastusin ng mga Pilipino. At hindi mawawala po dyan, mga kabahagi, no, ang mga senior citizen natin. Of course, ha? Yung mga, sabi nga po mga kabahagi, sila rin po ay mga consumer, no? At marami din sa mga nagbabayad ng bills ngayon, na including electricity, water bills, no? Pati mga ano na to, mga internet connections natin, no? Ay mga senior citizen din, no? And tanungin din natin kung ano pa yung mga benepisyo na natatanggap ngayon ng ating mga senior citizens, ha? O if a follow up ko rin itong sinasabing ano nga ba yon, yung 10,000, no, cash gift na ibinibigay para sa mga senior citizens na nag-iedad 80, 85, 90, 95 hanggang umabot sila sa 100 years, mga kabahagi. Kasi as I understand and I fully know, dahil ang mother ko po ay isang senior citizen hanggang ngayon po, no? Last year pa siyang nag-turn into 80 years old, pero hanggang ngayon hindi pa natatanggap ang kanilang cash gift, no? Ayan, parang ano to eh. Pero hindi actually cash gift ang tawag doon. Basta merong particular na benepisyo para sa mga senior citizens pag umaabot na po ng ganong edad, no? Ayan, so pa-follow up natin yan, ano? Tatanong natin kung lahat na ba ng mga nag-apply for this ay nakatanggap. Naku, makikibalita tayo kay Congressman Rodolfo Ongpong Ordanes. Okay? So, mga kabahagi, pwede rin ho kayong magmensahe, magpahatid ng mensahe sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook while watching our video. Na-share nyo na ba? Na-follow nyo na po ba, mga kabahagi? Yan, ang tanong eh. Oo, like, share, and follow ang ating Facebook, Radio Pilipino. At dyan po makapapanood nyo lagi ang ating program. Of course, ang program din ni Professor Willie Perez. Yung iba pa hong mga programa, no? At doon naman sa mga kabahagi natin na via YouTube ho, pwede na rin ho kayong mag-message sa atin dyan, no? Makikisuyo tayo sa mga kaagapay natin sa production. We have several trainees, mayroong mga bago tayong trainees dyan. Ayan, para masilip po, no, ang mga mensahe na ipaabot po ninyo sa pamamagitan ng ating YouTube at Radio Pilipino Media Group. Okay? Sige ho, huwag kayong mahihiya. Oo, mas ikinalulugod po namin na makatanggap po ng mga mensahe mula sa inyo dahil para po sa inyo ang programang ito. Wala kaming ibang pinagsisilbihan. Wala kaming ibang binibigyan ng serbisyo kundi kayo, mga kabahagi namin, ha? Okay. So by the way, dun sa mga kabahagi natin, if you want to be updated on the latest, no, aside from our program na nag-a-updates po, no, nagbibigay ng mga news updates, ha, ay po pwede po kayo mag-follow sa ating Radio Pilipino Digital. Bago lang po yan, no, yung ating page na yan, baka sabihin nyo ay mga fake, ha, o mga, kumbaga hindi legit, no, legit po yung page na yan, Radio Pilipino Digital, wherein you can be updated of the latest news that is happening around the country or even around the globe. Basta ho malaking balita na dapat malaman ng taong bayan, yan po ay ating pinupost dyan. Sa tulong, of course, ng mga magagaling nating researchers from the production, ha? Okay. So, batiin na muna natin ang mga usual po na mga nag-aantabay na nakikinig sa pamamagitan ng mga provincial stations ng Radio Pilipino. Of course, nandiyan ang DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DZTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos,

0: DXO Osamis and DXOW Davao. Andiyan rin po, no, ang mga bossing natin. Andiyan si Sir Tom Robinson, of course. Andiyan rin po si Ma'am Janet Lagura Pamentuan. Ayan. Uy, ang dami mga nagpaparamdam, ha? Unang-una na, si Angelo Redaha. Nakita ko kagad ang kanyang pangalan. Don't like and share ka. STT, ah, sabi. Mabuhay, Angelo Redaha and Mami Emma Redaha. Gayun din kay Katleya Nebrida. Hi, Ma'am Met. Ayan. Hello po sa inyo, ha? Kabahaging Katleya Nebrida. And of course, kay Tony Rock, ang ating kabahagi from Texas, US of A, na lagi, no, na nakatutok sa atin bago matulog. Ayan, naka-view sa atin dito sa ating programa. Maraming salamat, kabahaging Tony. Ingat-ingat kayo dyan at ang buong pamilya. At binabati rin natin si kabahaging Dennis Karunungan. Ito nga, no, ang best friend or BFF. Ni Professor Willie Perez. Good morning po, Miss Matt, and God bless. Good morning din po sa inyo, Dennis Karunungan. Okay, sige. So again, mga kabahagi, mag-message lang po kayo sa amin. Ha? At yung mga pa-shoutout, pwedeng-pwede yan. Oo, ha? Mas matutuwa po kami, no? Na meron kayong mga mensahe sa amin. And please take the... don't forget, ano, na banggitin lang po kung saan po kayo, kung anong probinsya kayo, na kung saang probinsya po kayo nakikinig sa mga oras na ito or nanonood, or in Metro Manila, ha, kung saan po kayong syudad, para malaman naman po ng inyong lingkod. Okay? So, batiin na rin natin ang mga usual viewers and listeners ng 1FM. Na may kanya-kanya rin daw na kanya-kanya rin pong Facebook page. Ayan, kaya sabi ko mga nanonood. Yes, ha. Batiin na natin ang mga nakatutok sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and last but not the least, kabahagi natin mga nakikinig sa Baler, we have 99.31 FM Baler. And itong mga provincial stations natin, meron po sila mga reporters, meron mga tagapaghatid balita tayo na sila rin pong magbabato ng ulat dito po sa ating programa. Kaya antabayanan nyo rin. Latest na mga kaganapan po sa mga probinsya ay malalaman natin sa tulong po nila. Yes, mga kabahagi. Kaya ho, no? Sabi nga, kung gusto niyo pong malaman, if you have relatives, especially those who are watching from other countries, of course, marami tayong mga OFWs, ano, na nakatutok dito sa ating programa, no? Kung gusto niyo pong malaman na yung inyong lagay ng inyong mga kabahagi, o di kaya batiin ang mga pamilya niyo, ang mga nasa probinsya, naku, mapapakinggan po nila kayo, no? Ha, sa pamamagitan ng ating mga provincial stations, okay? So, wag ho kayong mahihiya, no? And para doon, actually, meron tayong mga natatanggap na mga messages dito from other kabahagi natin na nagre-request for topics. Ayan. Oo, iniisa-isa ho natin yan at sinasagot ko po personally yung mga nagme-message sa akin. Ha? Oo, pwede ho rin kayong mag-send directly sa akin, Met Sanding Minyon, no? Yan po yung aking personal account. Naka-public po yan. Pwede po kayo mag-message. Yun nga lang, medyo maaantala ng konti because magme-message request siya. Pero, kung mga topics po yung mga request ninyo, pwede rin pong ipahatid yan sa Radio Pilipino messenger natin, no? Or pwede na kayong i-comment yun na ngayon na para maging magsilbi pong ano namin to, homework. Yan. Oo, hahanapan po namin ang tamang personahe. Resource person na sasagot po sa inyo pong mga nais malaman. Kasamantala mga kabahagi, magpo-pausean tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo tarutodo!
1: Kasama Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo. Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan. Online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
3: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Nasa second quarter na po tayo ng ating programa. At hello sa mga kabahagi natin dyan sa Sampaloc, no, na nakikinig daw sila ngayon. Sila Cynthia, of course si Butchoy, at ang iba pang mga kasama nyo dyan. Thank you so much for always listening our program, ano? Ginagawa daw nilang background, ah. Oo, naka-on ang kanilang Facebook pero kasi meron silang ginagawa kaya nakikinig lang sila. Okay, teka muna. Update muna tayo pagdating sa panahon, mga kabahagi, no? Eto nga, nagtataka ako eh. Sabi ko, bakit gano'n? Meron tayong bagyo pero ang init! Diba, no? Eto ho, patuloy na nagdudulot po ng pag-ulan. Ng malawak po na bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi dyan kasama ang Luzon and of course, National Capital Region. Ayun. Ito'y dahil po sa low pressure area. Huli itong namataan, dakong 120 kilometro timog silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Patuloy pa rin na umiiral ang easterlies o mainit at maalinsangan na hangin sa Luzon. Yan po 'yung nagbibigay sa atin ng ano no, ng mainit no na panahon. At ito nga po no, aside from Luzon, meron din daw pong ilang bahagi ng Kabisayaan ang nakakaranas ng init. Samantala, minomonitor naman ng DOST Pag-asa ang tropical storm na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Hagupit. Ayan, mukhang matindi to ha, Engineer Dave. Hagupit eh. Huli itong namataan, dakong 1,975 kilometro silangan ng hilagang silangang Mindanao na may taglay pong lakas ng hangin na 65 kilometro bawat oras at pabugso naman na umaabot ng 20 kilometro kada oras. Sa huling datos po ng ahensya, inaasahang papasok po ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Ayan, mga kabahagi, no? So, mga parteng Mindanao. Pero mga kabahagi, alam niyo po ba, ito nakakalungkot ha. Kanina po sa aking monitoring ay nabalitaan natin, no, na ang gawi po ng Bicol kung saan nag-aalboroto ang bulkang Mayon ay nag-uulan doon. Ang scare po ng marami and even ng mga LGUs doon ay eto baka tuluyan pong lumakas no at magdudulot ito ng pagbagsak ng lava mula po doon sa bulkan no and kawawa po 'yung mga kabahagi natin lalong-lalo na yung nakaranas ng ashfall diba, at hindi pa ho nalilinis yung area, lalo po kasi magpuputik doon, magiging mas mahirap para sa mga residente. Yun po ang nakakalungkot dyan po sa area ng Bicol. Samantala mga kabahagi, tanggap tayo ng ulat mula kay Boy Buenamano, Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Training on meat processing, ipinagkaloob sa mga samahan po ng kababaihan sa Polillo, Quezon. Ito'y bilang tugon sa tulong sa pangkabuhayan nila doon. Okay, alamin natin ang buong detalye. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
3: Yes, kabahaging Matt. Hello.
0: Magandang okay na po ba ang umaga. Natin?
3: Hello. Hello, hello.
0: Yes, magandang umaga, kabahagi.
3: Hello. Yes, kabahaging Matt. Okay na ba signal natin?
0: Yes, 5x5.
3: Okay, eto nga apat na samahan ng mga kababaihan mula sa Polillo, Quezon, ang aktibong nakilahok sa training on meat processing na handog ng Provincial Government of Quezon. Nasabi mga samahan ay ang Tauong Kidanum Irrigators Association Incorporated, Kidanum SLP Association, Mothers Workers and Livelihood Association at Polillo Livestock and Poultry Raisers Association. Isinago ang seri ng pagsasanay sa pagtulungan ng Office of the Municipal Agriculturist ng Polillo. At siya namang naging katuwang ng tanggapan upang mas mapalawak pa ang abot ng programa. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng kaalaman at kasanayan ng mga lokal na samahan sa pagpuproseso ng mga karne upang magkaroon ng panimula o karagdagang pagkakakitaan. Kabilang sa mga itinuro sa kanila, ang paggawa ng mga pork skinless longganisa, pork tocino at pork tapa, kasama ang wastong paghahanda, sanitasyon at tamang timpla ng mga produkto. Nagsilbi mga tagapagsana ng mga technical personnel mula sa Livestock and Poultry Development Division ng OPB. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, patuloy na pinalalakas ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang kakayahan ng mga samahan at mamamayan sa lalawigan. Layunin ito na makalikha ng mga produkto na maaari maging dagdag o panimulang pagkakakitaan at makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa pagunlad ng kabuhayan sa mga lokal na komunidad. Mula dito sa DZLT 98.3 FM Lucena, ako si Tony Sandoval para sa Serbisyo Todo-Todo sa Mampanig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Yan po, no? Maganda yan, no? Meat processing. Para dun sa, kumbagay, malaking tulong ito, lalong-lalo na sa mga ginanantahanan. Actually, ginagawang sideline nga nung iba to, no? And later on, pagka lumakas na, nagiging negosyo, malaking negosyo, ha? Ang meat processing. So, malaking tulong definitely ito sa mga kabahagi natin dyan sa Polillo, Quezon. Samantala, paalala sa mga motorista, hindi maaaring bumiyahe ngayong araw ng Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Gayun din, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng hapon or ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos sa numeros na plaka na 7 and 8. Of course, ito'y batay sa ipinatutupad na number coding scheme, ng MMDA. Of course, maliban na lamang dun sa mga sasakyang exempted doon. Okay? So, 7 and 8. Ayan. Mga hindi po pwedeng bumiyahe. Kaya yung mga iba, mayayaman, ano, hindi apektado nito, engineer. Kasi meron pa silang ibang sasakyan, tapos iba yung ending nung ano, nung plaka. No? Sana all. Samantala, mula sa mula sa kabahagi natin kay Tony sa Lucena, lipat naman tayo sa Surigao. Nandiyan ang ating kabahaging si Jade Ahero. At ang kaniyang ulat, may kinalaman sa 53 taong gulang na lalaking inaresto dahil sa paglabag sa RA 7942 dyan po sa Taganaan. Taganaan? Oo. Surigao del Norte. Kabahaging Jade Ahero. Ibahagi mo na yan.
4: Mamet, na aresto ang isang 53 anyos na lalaki pagkatapos lumabag sa RA number 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 sa isinagawang law enforcement operation ng mga otoridad noong Mayo 6 sa Sitio Diho, Barangay Banban, Taganaan, Surigao del Norte, bandang alas 5 ng hapon. Kinilala ang suspect na si alias Edgardo may asawa at residente ng Purok 5, Barangay Aurora, Taganaan, Surigao del Norte. Batay sa ulat, nahuli ang suspect na nagpapatakbo ng minahan na walang kompletong dokumento. Dahilan upang siya ay arestuhin ng mga otoridad, nakumpiska sa operasyon ang iba't ibang kagamitan sa pagmimina kabilang dalawang kompresor, gas tank at may torch, mga mineral wooden panning, mga planggada, bote, may mga mercury pa, clay pot at may borax at mga iba pang improvised na gamit sa pagmimina. Matapos ang operasyon, ang nadakip na suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ngayon mamet ng Surigao del Norte PIU para na sa tamang disposisyon. Para sa serbisyo todo-todo,
0: Jade!
4: Yes, mamet.
0: Oo, makikibalita lang ako kamusta ang panahon dyan. Dahil sinasabi nga, apektado ng bagyo ang parte ng Mindanao. Kamusta sa inyo dyan sa Surigao, kabahagi?
4: Mamet, sa ngayon, ang naging takbo ng panahon dito, madilim yung kalangitan. At wala pang ipinalabas na kuan ang Philippine Coast Guard kung wala ng biyahe kasi nakikita pa rin natin, mamet, na may mga bumabiyahe pa rin papunta mga isla ng Surigao del Norte.
0: Ayun, okay. So at least, ano, dire-diretso pa rin. Pero still, mag-iingat kayo at meron pang isa daw, ha? Isa na nasa par na posibleng maka-apekto rin ng panahon dahil yung probability na ito ay maging ganap ding bagyo. Kabahaging Jade.
4: Yes, mamet. Kanina lang, nagbigay rin ng babala ang CDRMO related nga, mamet, paparating na bagyo. Kasi alam mo nyo naman, pag may bagyo, talagang maapektuhan talaga itong Surigao del Norte.
0: Yeah. Oo, no? Ayan. So, nag-uumpisa na. Ito, may mga bagyo-bagyo na pero summer pa rin, no? Wala pa rin deklarasyon ng ganap na pagpasok ng panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa, no? Ingat kayo dyan, kabahaging Jade!
4: Yes, ma'am, Matt. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Okay, yan mga kabahagi si Jade M. Ahero ng Surigao. Of course, batiin natin mga kabahagi natin from 96.1 FM Surigao. Hello po sa inyo. Ingat-ingat kayo diyan mga kabahagi. Magparamdam din, 'di ba? Oo, pwede kayong mag-message sa amin. Pwede yan, ano, mga pa-shout out. By the way, ngayon ay araw ng Webes at meron tayong babatiin mga nagsa-celebrate ng birthday today. Kaya, eto na, batiin natin si Dr. Lai. Si Dr. Lai pala ngayon ay mismo nagsa-celebrate. Lai Sapno Fabula. Ayan, Dr. Lai, happy birthday po. May the Father bless you always. Gayun din kay kabahaging Red De Guzman. Si kabahaging Red ay minsan na natin nakasama, no? Din dito sa ating program. Happy birthday. Gayun din kay Aletea Aileen. Aletea Aileen, happy birthday. And yung mga kanya-kanya niyong wish, makakamit niyo yan in God's perfect time. Kung hindi man ngayon, di ba? Okay, so yung mga may pagbati po, ano, yung mga nagsiselebrate ng birthday or anniversary, bukas na bukas po kami para sa mga pa-shoutout ninyo, no? At again, if you have other concerns, especially sa ating magiging topic mamaya, mga concern ng mga senior citizens natin, we're going to have Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, representative po ng Senior Citizen Party List. At mamaya po, pag-uusapan natin lahat ng mga concerns ng mga seniors, ha? Pati ang mga pagbabayad po ng mga electricity bills, no, yung mga buwis-buwis na yan, nakapasok dyan sa mga bills natin, electricity, water, pati na isama na natin ang internet. Ayan, kasi di ba mga techie na rin ang mga seniors natin. So, yung iba dyan talaga nagpapakabit dahil sila mismo gusto nila na makakapag-social, gamit din ng social media. So, maraming concerns sa mga seniors. Kayo po, lahat ng concerns ninyo, bibigyan daan natin yan sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
5: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
6: This is it.
7: The TV you've been waiting for is finally here.
8: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
7: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
8: Ang balagbag niyong ate,
7: Tuesday Vargas.
9: Tuesday Vargas.
7: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
9: 1FM.
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
10: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, mga kabahagi, balik po ang inyong lingkod, Mets Sanding Minyo. Andito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo at pumapasok na po tayo sa second half. Ayan, ang bilis ano, nakakalahating oras na tayo dito sa ating programa. And it is time for us na talakayin na nga po itong kanina pa hong binabanggit ko, no, yung mga concerns po ng mga senior citizens natin, no, and even yung sabi ngay panawagan na repasuhin ang mga buwis na nakapaloob po sa mga electricity bills. Not only that, ano, pati dun sa iba pa mga bills natin. At syempre, yung iba pa mga benepisyo po na inaasahan ng mga senior citizens. Ayan, kamustahin natin, ano, at ano po ang ginagawa ng grupo nila para ho matulungan ang mga senior citizens sa kanika-nila pong mga pangangailangan. Okay? So sabi ko nga kanina pa man ay binabandera ko na ang pangalan po ng makakaugnayan natin today. Ha, ang suki na po ng ating programang Serbisyo Todo-Todo, walang iba kundi si Congressman Rodolfo Ongpong Ordanez, kinatawan po ng Senior Citizen Party List. Magandang araw, kabahaging Ongpong. Welcome again dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo.
11: Magandang umaga, Met. Sa ating mga kasubaybay sa atin, lalulang-luna ng ating mga senior citizen. Good morning.
0: Yes, okay. So unang-una, salamat po ano, sa panahon na ibinigay niyo po dito sa ating programa. So unang-una, pag-usapan natin itong tungkol sa panawagan po ano, na repasuhin ang mga buwis, especially mga nakapaloob po sa mga electricity bills, dahil ito rin po ay mga bagay na binabayaran ng mga senior citizens natin.
11: Oo naman. Kami sa Senior Citizens Party List ay sumusuporta sa panawagan ng Senado na ripasuhin ang mga buwis at iba pang charges na nakapaloob sa electricity bills. Dahil ramdam ito ay ramdam na ramdam po natin na ordinaryong Pilipino, lalo na ang ating mga senior citizen. Ang pinaka-apektado kasi riyan ay kami mga senior citizens. Kasi alam mo, kapag dumaas ang kuryente, domino effect, tataas din ang presyo ng pagkain, gamot, pamasahe, at ibang para iba pang pangunahing pangangailangan ng ating mga senior citizens. Dahil maliit lamang ang ating kita, umaasa lamang sa pensyon, at kung minsan ay kangal ng suporto ng pamilya. Pero kung may kakaroon ng dagdag bayarin sa kuryente, ay malaking kabawasan naman sa aming mga budget. Lalo na para sa aming gamot, na alam mo mga senior citizens, ay meron na may mga maintenance.
0: Mm.
11: Ay malaking epekto sa amin yan. Hindi naman natin sinasabing alisin agad.
0: Opo.
11: Ang mga buwis. Pero kailangan natin tingnan kung makatarungan pa ba ang kabuo ang singil na ipinapasa sa consumer.
0: Opo.
11: Dapat,
0: oo,
11: dapat ay transparent.
0: Mm-mm.
11: At malinaw kung saan ba napupunta ang ating mga, yung mga charges na ito.
0: Yeah.
11: Kailangan na kailangan balansehin din ng gobyerno ang pangulit ng pondo.
0: Oo.
11: At ang kakayahan ng mamamayan na magbayad.
0: Yes.
11: Laban mo, sa panahon ng krisis, maraming pamilya ang hirap na hirap na ngayon. Yun ang alam mo natin. Kaya umaasa tayo na magkaroon ng mas malalim na review at posibleng reforma para mapagaan naman ang ating mga electricity bills.
0: Yan. Opo.
11: Malaking tulong sa senior citizens yan na araw-araw, alam mo naman, gumagamit kami ng kuryente, mga electric pan, maintenance na aming gamot,
0: yes,
11: at iba pang maraming mga pangangailangan.
0: Yun
11: lang ating, yun lang ang ating hinihiling. Kaya nga, ipasuhin kung tama ba itong mga buwis na ikinakarga sa ating mga consumer.
0: Oo. Kung tanong ko lang, marami talaga ang umaangal, lalong-lalo na dun sa VAT, sinasabi nila, tanggalin na muna natin ang VAT, no? Pag-collecta ng VAT. So, kumbaga, hindi naman na permanente, kundi pansamantala lahat. Oo. Ano po ang
11: limit? Meron akong proposal.
0: Opo.
11: Kung maaari, 90 days, ay tanggalin muna natin VAT. Hindi naman permanente yung tatanggalin. 90 days na huwag mo na tayong kolektahan. Kasi nga, hirap na hirap ng tao ngayon.
0: Oo. Opo.
11: Yun lang. Oo. Yun lang problema natin.
0: Yes po. Oo. Yung panawagan nyo na ito, formal nyo na po ang nais. Ay, itong inyo pong proposal, ay formal nyo na pong naisampa sa Kongreso?
11: Oo, naisampa na natin.
0: Ano po ang status nito ngayon?
11: Ay, nasa ano pa? Nasa committee. Kasi alam mo naman, busy ang Congress ngayon dito sa pinakamainip na issue.
0: Yes po. Yun ang nakakalungkot eh. Parang naisasantabi itong mga primary na pangangailangan din natin, di ba, no, Kong?
11: Talaga nakakalungkot dahil imbis na matukuy natin itong dapat na pangangailangan, ay sa iba na pupunta yung focus ng mga tao, lalo na kami nasa Kongreso na dapat gumagawa ng mga batas.
0: Opo.
11: Lalo na ngayon.
0: Uh-huh.
11: At kritis tayo pero hindi agad na pag-uukulan ng pansin dahil nga dito sa nangyayari sa ating bansa.
0: Uh-oh.
11: Na napakagulo.
0: Oo. Kung ano po ang reaction nyo kasi ho, dun sa kautusan na and even ang Meralco po ay nag-vow na rin dito sa sinasabi na wag na munang ipatupad yung agarang pagpuputol ng kuryente, ha, para dun sa hindi makabayad. Ang nangyari parang papahintulutan ang mga consumer na magbayad sila in a staggered form. Kumbaga hulugan. Hulugan.
11: Opo. Malaking ano yan, malaking gan.
0: Opo.
11: Sa ating mga seniors, pero at the end of the day, hindi naman mababawasan yung kanilang ano.
0: Babayaran pa rin.
11: Kanilang bayarin. Ganun din eh.
0: Oo nga po, diba? Yun nga po eh. Tsaka ang iniisip po nga din po kung wala kang pambayad for your particular bill, let's say for this month, magiging hulugan yun. E paano yung ikinukonsumo mo ngayon, nababayaran mo rin dapat ng buo sa susunod na buwan. So, nag-pile up na po. Diba?
11: Yes. Yun ang sinasabi ko na, hindi naman mababawasan.
0: Correct.
11: Kumbaga, may ipon lang.
0: Mm-mm.
11: So, hanggang kaya nila, hanggang kaya nila yung staggered na yan.
0: Iyon, oo, tama
11: yun
0: po.
11: Yun ang problema natin. Eh, alam mo naman ang Meral ko, pagka medyo malaki na utang mo, kiputuli na. Ang tanong nga, kung gaano katagal nilang i-implement yung staggered na yan. Kasi hindi naman mababawasan yung bayarin eh.
0: Yung pa rin, ano?
11: Kumbaga, installment na lang, magaan, pero hanggang kailan.
0: Yan, oo.
11: Dapat nagkaroon na, yun, ang galing pa, yun yan, panukala na, ano, yung ripatuhin.
0: Mm-mm.
11: Kung dapat, kung tanggalin, yung mga buwis na hindi naman dapat
0: mas
11: kinakarga sa mga consumer.
0: Opo. Ito kong merong isang nag-message sa atin dito, sana daw po hindi lang po electricity bills ang inyong silipin, maging ang iba pang mga ano natin, ano, bayarin, let's say yung sa internet at saka po yung sa tubig, no, na posible po eh meron ding mga hidden charges kung bakit tumataas din po, ang taas din ng ano ha, singil ng tubig.
11: Hindi. Pareho lang yan ah, pareho lang ang kuryente sa tubig. Mga charges sila na hindi rin maintindihan ng mga consumer
0: yan.
11: Kung para ba saan yun.
0: Correct po.
11: Yun naman sa internet. Alam mo, ng internet, hindi naman necessity yun.
0: Kung
11: baga sa ano, luho na yan. Pag magagalit yung mga nakakarinig na sinasabi kong luho. Pero hindi naman malaking pangailangan ang internet.
0: Yeah.
11: Yung iba naman, naglalaro lang ng ano, kailangan ng internet.
0: Mga games-games, ano?
11: Games-games lang.
0: Ayan. Okay, eto. Meron pang isang, ayan ako, tamang-tama. Actually po, ginang Maribeth, actually itatanong ko rin po yan kay Kong. Kong, isabay ko na rin itong issue para dun sa mga benepisyo. Diba po ang mga senior citizens natin na umaabot ng 80, 85, 1995 hanggang maging 100 ay nakakatanggap po ng karampatang cash, no? Opo. Meron po kasing na ito si Kabahaging Maribeth, and even ako po personally ay magtatanong na rin ano regarding incentives na mga ano natin, lolo't lola natin na last year pa po ay nag-turned ng 80, 85, pero hanggang sa ngayon po ay wala pa rin daw po silang natatanggap. Ha? Bilang kinatawan po ng Senior Citizens Party List group, ha? Ano ba ang pwede natin? Baka pwedeng manawagan naman tayo. Ha?
11: Alam mo, Met, ako ang principal author ng batas na yan.
0: Opo.
11: At sumasama ang loob ko pagka mayroong mga senior citizens na hindi nabibigyan ng ganyang hindi naman ayuda yon eh. Yan ay pagkilala.
0: Yan.
11: Sa kanila na sila ay umabot ng ganyang edad.
0: Yes, oo.
11: Medyo marami kasi naging maraming problema kasi yan.
0: Mm.
11: Una-una, yung requirement.
0: Oo.
11: Kailangan mag-submit ng sa OSCA, mag-a-apply sila.
0: Opo.
11: Sa OSCA, validate yung kanilang dokumentong
0: Tama po.
11: Sinasubmit.
0: Yes po.
11: Then, isang nagkakaroon ng problema, yung mga senior citizens na walang birth certificate.
0: Yung mga dati talaga, no?
11: Yung mga inabutan noong panahon ng Hapon.
0: Yan, wala naman talaga birth certificate.
11: Yung mga record na sira ng ano.
0: Yes po.
11: Napakahirap. Ngayon, may binago ang NCSC. Pinagaan nila yung requirements.
0: Oo, para maka-avail din. Pero ito kong ang message sa atin ng isang kabahagi natin, kumpleto na raw po eh. Pagdating daw po sa City Hall, ang sinasabi ay wala daw pong pondo. Antabayanan lang daw po. Puro yun daw po ang sagot.
11: Yan po ang mali. Mali yung ano. Yan po kasi, pag-submit sa kanila, ibabalidate nila at ipapadala nila sa NCSC. Ang NCSC ngayon, pagka-okay, Iba pa schedule ang kung kailan sila makakatanggap.
0: Yes po. Oo.
11: Pero yun nga, pinapakiusap na sana natin na before yung birthday, ay matanggap ng ating mga senior citizens yung pera na dapat nilang tanggapin. Magkaka problema
0: ko. Bago pala mag-birthday. Pero ito kong personal ko po na sasabihin sa inyo, ang mismong nanay ko po ay nag-birthday ng October. Nagsumiti po siya ng requirements September dahil kinuha na po ito ng mga LGUs. No? Until now, wala pa pong natatanggap kong.
11: Oo.
0: Imagine niyo po, anong buwan na tayo? Tayo po ay nasa buwan na po ng Mayo, Oktubre pa raw po 'yan, ha? Mismong ako ang nagpapalo.
11: Kailangan kasi net for 6 months.
0: Oo.
11: Before ng birthday.
0: Ah.
11: I must
0: admit. Okay.
11: Pero ngayon, kung yung mga nakikinig sa atin, kung makaari po pa dala sa ating opisina, yung kanilang application at
0: yes.
11: I-verify po natin sa NCSC kung ano na yung status.
0: Ayan. Okay. So maganda po yan. Ano? Kung ako po ang unang-unang magpa-follow up sa inyo, ha?
11: Sige.
0: Okay.
11: Pagdala
0: so, ayun.
11: Pwede mo i-viber dito sa...
0: Yes, kong. Ayan. So mga kabahagi, yung mga nakikinig ng mga senior citizens dyan na nakapagsumite, siguraduhin nyo, kompleto po ang dokumento na inyong naisumite, ha, sa, ano to, sa OSCA, kung saan po kayong LGU naroroon. Ano? At yan po, ano, ay ipa-follow up natin kay Kong. Nako, Kong, nako, alam ko.
11: Yung nakakarinig na kaano sa akin.
0: Opo.
11: Nagalitan niyo yung OSCA pag sinabi yung walang pondo.
0: Ayan.
11: Hindi pwedeng idahilan na walang pondo.
0: Oo. Nako.
11: At ang sabihin nila, kung nasaan na lang, yung kanilang ipinail na dokumento.
0: I see. Ayan.
11: As to the pondo, hindi po nila problema yun eh.
0: Oo nga naman. Kasi diba no, kaya nga po ito'y na-ready na eh. Ha? Para nga mapabilis nilipat sa NSC, diba no, dating nasa DSWD, diba kung... Ayan.
11: Oo.
0: So Kong, any parting words ha? Baka merong bagay na nais nyong ipahatid sa ating mga nakikinig, sa mga nanonood.
11: Yun lang po, sa mga senior citizens, ako po ay pinapangako ko sa inyo, lahat ng inyong karapatan ay kapakanan ay ating paglalaban. Kung may mga problema po, ay paalam lamang sa opisina ko at kayo ay aming tutulungan.
0: Ayan.
11: Maraming salamat, Beth, at magandang umaga
0: okay.
11: Sa ating mga tagapakinig at nanonood ng iyong programa. Thank you.
0: Maraming salamat po, Kong. Ayan, mga kabahagi. Mismo po kay Kong na po. Ha? Si Kong na po ang nagsabi, kung may concern sa mga senior citizens natin, pwede nating idiretso, i-forward sa kanya ang inyo po mga concerns. Yan po si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, kinatawan po ng senior citizen party list. Mga kabahagi, magpapasa tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
12: Serbisyo todo-todo.
13: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
14: Sasahim papawid na.
15: Professor on air.
16: Professor on air.
13: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
16: Professor on air.
17: Professor on air.
13: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
16: Professor on air.
17: Professor on air.
13: Kasama si Professor Willie Perez.
16: Professor Willie Perez.
13: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
18: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya.
19: Pangalawa,
18: iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
19: Pangatlo,
18: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
19: Pang-apat,
18: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
19: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
18: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
19: Radyo Pilipino.
20: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
21: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
22: Online at on air.
23: Expect non-stop tawanan,
24: kwentuhan at balagbagan na may sense.
25: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
26: Balagbagan na!
27: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
28: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. Si kabahaging Tony! Aba! Tony Arsenal! Bossing! Eto, nag-message sa atin dito at nagpapabati ng happy birthday kay Marvin Sembrano. Ha? Tabog sa akin, doktore. O, feeling doktora kasi ako. Happy birthday, Marvin Sembrano! And nanonood din sa atin si kabahaging Cheryl Samonte. Ha? Sabi niya rito, magandang umaga mga kabahagi. Ayan. Thank you for watching. Mami Cheryl, member yan ng Coffee Bean Team. Oo, kasama na si Mami Sarina, of course, Mami Elaine, Mami Anna, Mami Biki. Ayun, sino pa ba? Mami Josie, of course, Mami Josie Cinto. And si Daddy Raymond. Ayan, Metsandi. O, ayun, thank you daw, doktora. Thank you, Tony de la Peña Arsenal. Mabuhay ka dyan sa Bulacan, no? Kabahagi natin. Actually, kapatid natin sa Hanap Buhay. Ayan, oo. Isa rin po siyang magiting na mamamahayag. Ayan. Kabahagi, thank you. Samantala, eto na muna, habol natin report ni Lordy Navarro ng Mima Ropa. Cash relief assistance para sa mga kwalipikadong jeepney drivers. Patuloy na pinaigting ng DSWD Mima Ropa. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
29: Magandang araw, kabahagi nga met. Patuloy na pinaigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mima Ropa ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga kwalipikadong jeepney drivers sa rehiyon bilang tugon sa epekto ng energy emergency sa kanilang kabuhayan. Layunin ng programa ito na maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga chopper na labis na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Batay sa ulat kahapon, May 6, 2026, umabot na sa kabuuang 1,426 benepisyaryo ang nabigyan ng tulong pinansyal mula sa target na 1,523 clients na katumbas ng 93.63% accomplishment rate. Umabot naman sa 7,130,000 pesos ang kabuuang halagang naipamahagi sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Sinasagawa ang naturang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang maagap at maayos sa paghatid ng tulong sa mga sektor na higit na naapektuhan ang kasalukuyang sitwasyon sa presyo ng langis. Sa pamamagitan nito, patuloy na sinisiguro ng pamahalaan ng suporta at agarang intervention para sa mga apektadong jeepney drivers sa rehiyon ng Mima Ropa. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro nag-ulat dahil sumampanig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
30: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng DZYM Mindoro. Mindoro. Samantala mga kabahagi, mas malaking passenger terminal itinatayo po sa Port of Lucena. Malapit ng buksan ang bagong passenger terminal building dyan po sa Port of Lucena na may 1,000 na seating capacity upang mas mapagsilbihan po ang mas maraming pasahero at turista. Ayon sa Department of Transportation at Philippine Ports Authority, layo ng bagong terminal na mabawasan ang siksikan sa pantalan at gawing mas komportable ang biyahe ng mga pasahero. Bukod sa mga malaking seating capacity, magkakaroon din ng terminal ng automated ticketing counters at solar panels para sa mas maayos at sustainable na operasyon. Yan ang gusto natin, 'di ba? Hindi lamang yung mga paliparan, no, even yung mga pantalan ay na-modernize talaga. Para naman natutulad na rin tayo sa iba yung dagat, 'di ba? Kasi 'di ba, no, alam niyo mga kabahagi, malaking tulong ang pagpasok ng mga turista sa ating bansa. And this is a good way para i-welcome sila, mas maingganya pa sila yung pang magiging komportable ang lahat sa pagbabyahe. Yun ang importante. And this will mean additional funds, no, mag-generate po ng pondo hindi lamang po sa turismo, no, malaking bagay yan para po sa ating ekonomiya. Samantala, mga kabahagi at mga kawan, muling abangan ang ating paparating na balagbagan this coming Saturday, May 9, alas 6 po ng gabi sa ating YouTube channel ng 1FM. At maraming salamat sa PhotoX Media Capturing Extraordinary Moments sa mga naghahanap po dyan ng photography or media service. Ayan. I-check nyo po at i-follow ang kanilang official page, PhotoX Media. Again, ha? Isa po yan sa mga tagapagtangkilik po ng ating programa, particularly ng Balagbagan. Ang Balagbagan ay nalalapit na this coming Saturday, May 9, sa 1FM YouTube channel. Huwag palalampasin. Tulad na lamang ni kabahaging Dom Leo Pineda na lagi nag-aantabay. Ano mo? Lunes, Martes, excited na po makapanood ng Balagbagan ng ating magaling na kasama. Marami po, no? Marami ang talagang natuwa na muli po. Ito, nakakasama natin, kabagong kapamilya natin dito sa Radyo Pilipino, si kabahaging Tuesday Vargas. No? Okay, so naku, bilis ng oras. Oras na para ako'y magpasalamat muna sa ating mga nasa production, of course. Thank you very much, Miss Ango. Kay Antoine Mikael, thank you very much. Gayun din kay John Serge Magat and Fiana Sweet Ferrer, na balita ko ay nagko-cover, busy-busy sa pag-cover nila sa labas. Ingat-ingat kayo, mga kabahagi. Thank you very much sa ating nagsilbing director, Eman Samblero ng St. Dominic College of Asia, Bacoor, Cavite. Gayun din sa iba pa nating mga OJTs, there's Hana Asaira Roy ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite also. Gayun din kay Lance Ping and Mark Austria ng LPU Manila. Maraming maraming salamat. At sa ating nagsilbing co-pilot for today, si Engineer Dave, ang ating magiting na inyinyero. Ang head engineer po natin yan dito, no? And sa ating mga bagong interns, kay Katleya Nebrida ng Bulacan State University, gayon din sa kanyang kasama si Francine Bacani. Maraming maraming salamat sa inyo, mga kabahagi, ano? At sa mga tumutok sa atin, in the name of our special guest, ano? Congressman Ompong, ayan, Rodolfo Ompong Ordanez, maraming maraming salamat. At sa mga naghati din ng balita, of course, mga reporters natin from our provincial stations, na talaga namang updated ang mga kabahagi natin, di ba? Kaya mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo dito yan sa Serbisyo Todo-todo!
30: Serbisyo Todo-todo!
1: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan niyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
2: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Met Minyon sa programang Handang Makinig, Umalalay at Maglingkod.
30: Serbisyo Todo-Todo.
3: Serbisyo Todo-Todo.
2: Dito lang sa 1FM at Radyo Pilipino.
30: This is your only one.
2: Your only one.
30: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
30: 1FM.
4: Number 1.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Tapos, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mga suki! Order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
11: For liver health, level up na. Liverate Pro.
12: Silimarina.
11: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
13: This song is brought to you by San Miglite. Live light, drink light. San Miglite.
14: This song is brought to you by Liverate Pro.
15: May silimarin na,
14: may multivitamins pa.
15: Yan ang Liverate Pro.
14: Tulong sa pangangalaga ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liverate Pro.

0: all the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
1: Time check, 12:15.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. 96.1. 96.1. 96.1. 96.1. 96.1.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madali ng bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silimarin. May multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
13: This is a journey. Into music and sound.
14: Sounds beyond cool.
15: All systems are go.
16: Check this out. Pump up the volume.
17: 3, 2, 1. Start your engine.
18: This is 1FM.
19: 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ba ganyan?
16: Sige lang, Direk. Kaya.
17: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
18: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
19: ikaw ang liwanag sa dilim.
18: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday

0: 1FM! 1FM!
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Tuhod, siko, baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Handa ka na ba for a smarter and more wise home, Kamega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilang mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Song being sponsored by M. Lulier.
10: This song is brought to you by Liverate Pro. May silimarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liverate Pro.
11: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine. For now, forever. On the wings of love. Mellow Thursday.

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kareb.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
3: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan, 1FM.
2: 1FM.
0: You're only one.
1: We, 1FM.
3: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.
4: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by
6: Liverate Pro.
5: May silima rin na?
6: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liverate Pro.
6: Tulong sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
6: with Liverate Pro.
7: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
8: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
9: Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang.
10: Per DTI FTA 248973, series of 2026.
11: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: This song is brought to you by
5: Liverate Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liverate Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo
5: with Liverate Pro.

0: 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
17: Mahalagang paalala,
16: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tuhod. Siko. Baywa.
20: Aray!
19: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
22: Ang batang lagundi, Plemex!
23: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just once, can we figure this out? Is Mellow Thursday. From sunup till sundown. Like a kid out of school. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: It is now 3 o'clock.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
1: Time Check brought to you by BW's Super Bake Shop.
3: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
4: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
5: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
4: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
5: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
4: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
8: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: FM. The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: For liver health, level up na. Liverate Pro.
9: Silimarina.
8: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: The genie of the lamp has heard your summons and will obey.
16: It's the dance.
15: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Grabe ang init.
8: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa Mega Deals at Big Savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
9: Kayo kidinig sa 1FM.
10: So, being sponsored by M. Lulier.
11: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: panalo ang porma mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
14: This song is brought to you by Liveride Pro.
15: May silima rin na?
14: May multivitamins pa?
15: Yan ang Liveride Pro.
14: Tulog sa pangangalaga ng atay?
15: Liver up na tayo
14: with Liveride Pro.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalagang paalala,
7: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural!

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: 1-1-1
4: Wrong track. Let's get to the real thing.

0: drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Nagsalun at mitente lang nga nata anak mo.
3: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
4: At di ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals.
16: Drink up. Fuel up. Rise up.
12: Summit Natural Drinking Water.
17: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
1: Song brought to you by Novelino. Parado with special with Novelino, my wine and only.
18: The following song is brought to you by Kidney Care.

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It's now 5:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
6: Kmar, Tudo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Mga suki, order na!
14: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
13: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Pa-order pa po!
14: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
15: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ka! Kaya pa, ganyan!
20: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
21: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
22: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
21: ikaw ang liwanag sa dilim.
22: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
24: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka, Mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Nagsalun admitente lang nga nataanak mo'n.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
0: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus. Alawada.
8: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: mama mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!

0: Drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
9: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
10: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
9: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
12: Nagsalun at mitente lang nga na taanak mo.
13: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
14: At ti ubing nga aglang lang nga nasalunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
16: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-Flex for Plemex.
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Tuhod, siko, baywa,
19: aray!
18: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4.
21: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
22: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
23: The following song is brought to you by iBerry.
24: This song is brought to you by Liveride Pro.
25: May silimarin na?
24: May multivitamins pa?
25: Yan ang Liveride Pro.
24: Tulog sa pangangalaga ng atay?
25: Liver up na tayo
24: with Liveride Pro.

0: the only music can define you, and it sounds like
1: 1FM. 1FM.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa.
5: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pabili nga ito.
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Grabe ang init.
13: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa Mega Deals at Big Savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na! Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
14: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
0: This song is brought to you by Liverate Pro. May silimarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liverate Pro.
15: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rito, wala kang talo.
16: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1 FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silima rin. May multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
11: Ekstra galing para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
16: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo'n.
17: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
18: At ti ubing nga aglang lang nga na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
13: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
21: The right hydration matters.
22: To perform.
23: To win.
21: To rise above challenges.
24: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
21: Fuel your peak.
23: With the right hydration.
21: With the right minerals.
25: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
21: Summit Natural Drinking Water.
26: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
1: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
27: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nag-Flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
12: Mga suki! Order na!
13: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
14: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
14: Ekstra galing, para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
10: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: from?
1: Number 1 FM. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalani
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating namang palano dunan. At dyan sa atin, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre ba, mga kaibigan, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha? Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya, and carrot extract po, mga kaibigan. So, kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: Again, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya, and Carrot Extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Hello, Victoria po. Ng Marinduque.
0: Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po.
0: 67. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan. Saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa atin po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Eh, meron po naman. Mga mild lang naman.
0: Minor lang naman.
1: Nahilo. Nahilo, hindi. Ako'y laging nagigising sa gabi.
0: Uh-uh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Uh-huh.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan? Di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos,
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo, opo. So talagang naniwala po agad kayo?
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali napuntis daw yung para sa... Nung uminom ng rice coffee,
0: nabuntis
1: daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa, ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya, nabuntis siya. Di ba?
1: Adi, yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Oo.
1: Adi, sabi pa sa akin, ay baka Mari, mapuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po yun. Ang doon po sa doon po sa testimonya na yun, ang ibig lang sabihin, ang ibig nating ipakahulugan po doon, nung nakausap natin, ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya, di po ba nanay? Di ba kayo po, dumaan din po kayo doon? Di ba, may pagkakataon pa, yung nakausap natin na yun, nagdi-dysmenorrhea. Ibig sabihin, kapag dinadatnan po siya, sumasakit talaga yung kanyang puson. Kasi matagal nga po siyang datnan. Kung minsan ilang buwan na bago daw po datnan. So, hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So, kaya nagkakaroon po ng ganoon.
1: Pero po, nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi, nanay, kumbaga nararanasan yon nung iba natin mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa. pa, 'di ba? So yun po yun, nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo, nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Nagsimula na po, umpisa po noon hanggang po ngayon, hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong po ako kung saan po ba nabibigay yung sabon na yun.
0: Yung sabon, tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque, nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan. Naku, nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi gaganda ka.
1: Nanay, ako nawala na ako dito. Kasi napapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung paggamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. Diba, kung meron pong mga, diba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga, nakakatulong po para kahit papano pumuti-puti tayo, lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, nanay. Tsaka meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito, nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, nanay, ang pack, nasa white pack po ito, nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikitang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-pay out na kami po sa
0: Opo. Opo. Tsaka yung ating nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang. Oh, nanay, kailangan nyo na rin pong matikman yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, nanay, the same po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay.
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung ako ano po? Yung
1: po. Ano maintenance po? Maintenance ko na po ito. Ito lang po wow. Ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw. Tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, karamdaman nyo noon, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo
1: okay
0: kayo?
1: Na po, wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow! Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, nanay. Talagang napaka-ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: Papainumin po din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh. Minsan.
0: Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po.
0: Opo.
1: Pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala kung, naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung ano po, kung magagawan po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba?
1: Opo, ganun.
0: Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat nanay.
1: Baby talaga po ako
0: noon. Yes, nanay Victoria, balitaan mo. Nanay, balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo
1: opo,
0: ng ating sabon.
1: Na opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Ah, gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon,
0: okay.
1: Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yun, nanay. Tsaka yung ating, ano ha, yung ating 25-in-1, nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, Nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, Nanay. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, Nanay. Thank you very much, Nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Eh lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo. Si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang bago po ikaw, si Nanay Victoria, oh, 'di ba? Oh, Tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa ko dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimony na maganda ang rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo. Kagaya
2: ng nanay.
0: Okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, Tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala naman po kasi no, kundi minsalaan po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag, ay parang hindi ako nakakatulong ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, eh gumaganda nga, kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo, tama?
2: Ayaw po, nakakapangmukmani.
0: Okay. So, Tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong mag-apon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po'y tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sachet sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating marami na po ang abilay talaga.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po, opo.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Oh, bukod po sa iyo, Tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, di, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Eh, pag minsan nga niya at na pa rin yung mga anak ko eh, naalaman ko lamang ngayon na itim ka na. Yung aking kapi.
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang ha. At oh, bakit wala na naman.
2: Wala na naman. Kapabili ulit.
0: Tama, tama. Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo, ha? Pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Subukan ko po, subukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat. Lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po yung nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba o nakatikim na po ba kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
2: Oo, natikman ko na po. Noong minsan po ay ang nabili ko 14-in-1 ay minsan ay naigayak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po, mani. Gawa ng mission po, mani. Ako yung nagpagbili sa grocery.
0: Oo.
2: Ay, hindi naman ko, ang ginayak nung nasa grocery, 25-in-1, sabi ko, ilang problema ito, nabinig ko na rin ito. Masarap din po siya.
0: Tama, opo. Yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga ininang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 saka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Naalala ko po, supporting Valenzuela ba eh meron tayo niyang mabibili na rice coffee?
0: Valenzuela. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: O, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. Tapos balitaan niyo lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak niyo nakabili na. Tapos isend niyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan niyo po ako, ha?
2: Opo.
0: Salamat po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat. Bye-bye. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, sarap ang kausap. Ang sasayang nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Awag din po kayo, mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino
3: may
0: po sila?
3: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
0: Edna, taga saan po si nanay Edna?
3: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po, nanay. Ilang taon na po si Nanay Edna?
3: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po, nanay. Ano po yung ano po yung tanong po ninyo?
3: Oo. Hello?
0: Yes po, nanay. Go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
3: May nakabili ako dito sa ano, sa CNC. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
3: Ngayon, may tatanong po ako.
0: Yes po, nanay.
3: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pagiinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po, nanay. Yan po yung una actually na mararamdaman po natin sa pagiinom po natin ng ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy lang po yung pagiinom po natin ito.
3: Okay. Yan lang tinatanong ko po.
0: Kumbaga,
3: makabawas ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay.
3: Araw-araw.
0: Nanay, ganito ha. Bukod po sa pagiinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet yung pinaka-the best po, nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po, nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay po.
3: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yon nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pagiinom ng tubig.
3: Okay.
0: Okay, nanay.
3: Sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
3: Opo.
0: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
3: Opo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan na yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. RISE yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming salamat po naman sa inyo hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. Just smile from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1 FM. The only way to
6: fly. 1 FM. 1 FM.
7: Good evening. Brace yourself.
8: Hold on, Barnard. I like it.
9: This is the Late Night Show with Tom Robinson. Tom Robinson.
10: Sige na nga.
9: Tom Robinson.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Tapos po ako ilakay po nanghihina. Ay, nang mag-take po ako ng mark si vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako tipunin. At saka po ako nakakatrabaho na. Yun po, sir. Lumakas po ang aking katawan.
1: Gano'n na po kayo katagal kumukonsumo nito?
0: Mga 2 years na po, sir. Mga nakikinig. Subukan din po ninyo mag-try po ng mark si vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako tipunin. Natulog po ng mark C. Ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
2: This is Friday's Best.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa.
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Time check, beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
5: Right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
9: Drink up. Fuel up. Rise up.
5: Summit Natural Drinking Water.
4: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
10: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
11: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
10: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
12: Ang healthy naman ng anak mo.
13: Naku, sakitin din yun.
12: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
16: Kat! Kaya ba ganyan?
17: Sige lang, direk. Kayang-kaya.
18: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
25: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
26: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
27: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
28: Mula noon, hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
29: Grabe ang init.
30: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
31: Mga suki! Order na!
32: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
31: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
0: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
31: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
1: Pa-order pa po!
31: Ito na yung sisig! Pinakbet! Kare-kare!
0: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
11: Saan? Sa radyo.
10: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
11: Medyo.
10: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
6: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
16: This song is brought to you by Liveride Pro. May silimarin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveride Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liveride Pro.
3: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang bata ang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
32: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the Summit.
33: Song brought to you by Mark Cafe.
34: This is Friday's Best.

1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Isinusulong ng Department of Health or DOH ang total ban laban sa vape. Sa ilalim nito, tuluyan ng ipagbabawal ang paggamit ng vape, bunsod na rin ng panganib na dulot nito sa kalusugan ng taong gumagamit nito. Ayon kay DOH-OIC Director Dr. Dominic Madamba, sakali naman na umanong hindi posible ang total ban, ay dapat na mapagpatupad na lang ng restriction dito. Tinukoy ni Madamba na dapat ay gawin itong plain tobacco na lamang at huwag nang magkaroon ng iba't ibang flavor upang hindi mahikahit ang mga kabataan na gumamit nito. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 7.

0: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Cobra, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po.
10: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
16: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
17: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
18: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
19: 36.1 FM. You are listening to Friday's Best.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
10: Drink responsibly.
11: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
12: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
13: At ti ubing nga aglang lang nga na salun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
14: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Saline Plus. Araw-araw.

0: drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Kapiling nga nito.
3: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
8: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
7: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Mga suki!